Kago ni buku sisho ko ang number 2 ang number 5. Star 441 ash. Gorechi ne jutungu ne dadi. Star 441 ash. Gosisti ndo korogo. Star 441 hash. Star 441 hash. Pusit number 2. Ang number 5. Pusit number 2. Ak pusit number 5. Pusit number 2. Ak pusit number 5. Number 2 at 5. Number 2 at 5.

0: Joshua. Joshua.
1: Nada.
0: Ya muna Joshua.
1: Ayama.
0: Emnyano.
1: Ngiyakulumbe.
0: Abkulumbe. Congratulations kwa bilinde nyo nabwa 230,000.
1: Kawiye kungwe.
0: Congratulations. Kungwe. Pongesi sana. Matitile?
1: Okay.
0: Hai namte egenye.

0: No, ni tenía, chame, caigase, agonda une, wey, wey, wacha tu, miki no, ngeni mungu. Tamanet kone nyune, chide yako iko wame, aye gingete. Tene nota na karara gotmi, singu ini yoyo zinga. Tamge amos kumbo ole. Amo na olimbo gab, kwen olimbo korufam, gale ni kondani kabila ingine, gibere maisiet polo polo, gonga yamos. Ega tombi chanduku, lika tuane Liza. Kai gasa mosi gatua neliza agi gatua ni nchona entu geti ambokoru aye ginget dai gasa kama na kangwa jiga ko pata inside mood kime pata ne bang ne gige suni ente tutie ne baga sit katit agere choro no kigale tuko pamoja thank you very much chamwange na msimu 1 2 3 Kevin Baisona, Leon Friday, Magitinya Kelele Chachangin. Tuko Friday, furaha, kogine gingin, touch from hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Come
0: on. Aye, we. Kaga si na ole ne, tu kaga skara. Hey, yagi nga de. Yung jam nga Rosalie ni lang ramisan ni Natiano.
1: Ah,
0: nasi bani
1: ba?
0: Kaya yung
1: nila sa ola na nila.
0: Aye, goray. Eh, aja yagi nga golia. Tomo?
1: Pogi ba tiya si na nga tiya ba niya uma kano ta lagiyo.
0: Aye, yagi nga de. Ako ka ako romit kara.
1: I am a skin.
0: I'm not going to be able to get a little bit of a
1: Lena, kati ko na ano ko leja mi kasi ano ko leja subuini.
0: Eh,
1: ano mi tanda mi ang risk ang gitya.
0: Ebu, so iyan mo ang gitya kay risk ang gawunata.
1: Ale iyan mo ang gitya kay risk na.
0: Kangay na sali.
1: Ang gitya masabi kita ano ko gitya. Tapa na mi na ano ko mami.
0: Ega mami gi namjini niya ta.
2: I will name you.
0: I'm going to go to the house. Aranye wena da yenu leo ni gani tacha from alone
3: the best Sheila
0: yes
3: good morning
0: good morning to you Iko jonjo amune le mite?
2: Jamne ge kabisa karibu.
0: Asante sana siku mingi.
2: Iko ge kabisa kaina chichi.
0: Nani yo?
2: Sete.
0: Ayayayayay siku mingi.
2: Iko ge nyemana kuma
0: Broti. Konga Broti.
2: Una sana wange le kinga ga ta kitu.
0: Pik tukul kujo kwa jumla.
1: Gongo.
0: Yes. Iko chonje ya munenye. Gongo ye. Ah, sante, gabila nanga tambi grani nene. Tache femelo. Yes.
1: Kamani ya munye.
0: Ya niko bawa ya mune ba mari. Bye bye, tache fem. Bye bye, nebo manamuno lamba gurguton.
1: Kamu
0: dia untuk gugur tu, ni masih dia tak gugur tu. Iga tuan lepas mari, tiga tuan bicang tu gul. Bye bye, boleh. Tuan lepas tak ni, mami tu ni. Kaki kalah lagi
1: rasa ni nunggu ni. Bye bye, lepas man.
0: Kamu lepas tak ni. I'm not going to be able to do it. Papa, ye tamu ne ole mite?
3: Agri ne mama ole baza na ite na njano.
0: Nganiyo?
3: Ile tito kiko ite ajenge baza na sila sila.
0: Kiko ege ne tiano tito?
3: Egi ko inga nanga la aldo anga baza. Tamu ne aldo ambo na ira bina.
0: Papa, ye papa, gongo iko ge tu ye kabisa?
3: Amo aleje maja bitu ne ye.
0: Ei.
3: Ile kana ile tito kiko ite ajenge baza na sila sila.
0: Asante sana, thank you for kouna tana sanye. Kage na mji yatan, ongi tukini yatan, tage wekse ya nore na otane safi zaidi tukuje tuone itakuwa na mnagani. Kasa nyamu ongi itakenge, kuri ya kiwege, tukirudi, nige bendi ndonyo e nore na otane ter. Ama che ichabake chita aga tukul, kagere, change ita 30 shillings. Tafuta 30 shillings peke yake, kurge wekse isoko itapiga kelele. Neto mga gegere so cheng 30 shillings agi tulia ni nye 30 bom na ukai hapo kando. Ya gitu aja agwa kwek egu walisye neto mga gegere itakuwa mwe cheche. Ole.

0: Siguro ang nandun yung doon ng Magila, hindi po abitin sa mga Jokyo. Araw sa rin.
1: Kaya bun nga tuti, kinto ko yan ko, pole sana. Status 74 ash number number 2 ka sayo niyo oro ni chita na tay naga ko jor chike rapi nikin nyoy ne to ma deke shaka ngonu ka sayo niyo gar duga na tama me jake kirchin sang ame je jake to li chu tara gara ka status 74 ash ame je I chu tara gara ka status 74 ash number 2 75000 oro ni chita na tay naga ki 75000 ni jito ne gigure chepkwe kongo missing chepkwe kago nyochi kago ye kiman chepkwe jago goro ni kago nyochi kera bine kago nyochi ke 75,000 guri ta meje pika ngwan picho kago nyochi ke ibo nasing nyo ko bata jito ne gure en eriki masi benadu ko bata in kaudenzia koga nyochi ke 600 chekwa chagi yok chukwa basi moshe kwagi keri lege chuto genye nguni status 74 ash number 2 Pendi tega shaka gari bebe ngu kabesa angry be ta kenne mang na laga banu bigrani iro nam simi mungja ke tol goti meje ke kontra pendi ke kereng tega shaka so mukja ko ngete ame je kitungan bi ke bua ne kitungan ko aji 75000 mari ra ko pona same je kitumat ko 75000 ne jege ya ne meje bi ke bi to kitungan 1 2 3 4 amuga ko bi te ji ta ke ke ame je bi ka ngwan kitungan ki ko aji 75000 so ki kitungan 1 2 3 4 age ger ko no to masih ada bonus semua tak kira kira tak sah pada kira jeng bonus lagi nengin ku nengko pi pi jauh mutu arah arah kaki kau jaga tu 75,000 yang ni jatuh korang pinjam kap school fees si bayi she I lebanji ni lagu school status 74 ash nampak apa kau sini ni kamu awak nak lagi nampak lagi mite kau nampak iya we kimi te nampak ta iya we kagurum mite we tu mau kau pi cium kau tak kengi negi Ronjita ne tai ne ki kure Titus kurga tingyo na ka ki ko jingyo 75000 so to ko to ma bik so mogu jege to ma bik so mogu so ame je bijo to so mogu api to inde ke se jo ara ga de ke se so mogi je mitai ko ga api to

0: punguza maringo tuko duniani tunapita tena noto ndio wa Christopher Kigure Christopher Shimwinga punguza maringo status 74 ashes the new number 1 rakaraka kuna to no ageni ping mutero ni chita neta ina ka ki 3000 ningyo aku ma ke ribik ke weksa nyun so ko ni ke tisha oron ni chita na ka ko ki kure jep ko ka ko nyak ke tisha so mo ke jon ke tisha so mo so ngu ni inya nda tika ni rapi ni kele kai kai oron ni jon tika timbili emi tika timbili jita tika timo jana ka nyon ngu ni ko ni ki kure in Lucy ngu ni koto ma pika ngwanu oron ni chita ke ni ki kure Abel Toma bi kisomogu 3000 jo sinyen ke ngalale Roni jita ke ne ki kure Betty tiketi ta ke ke kuno tok 3000 guru jita ke ara gara kasene nyu so to ma bi ga ngi je ke to ma bi ga ngi kichunga ni je ke ngoita ke beberiate kasene nyu ngoita ke beberiate apo itafungwa na utakuwa na kunilaumu Toma jita, status 74 ash number 1 Amejo kwa itakebe beriate ke mande nduga natana suka bit kebe kita ke status 74 ash Mamiji nalakonyo status 74 ash number 1 Chengji ke rapendiki yuka sene nyo Yani weekend ni ngungu karara ni tuko kenyo soko ni jeng rapendik Lakini ngu ni kutite bie kichongo ane kwa in Kwa ile nati kale in kia mene weekend ni yo Ingen rano kwa Fridays muta kwa Saturday tungwa in kwa Jumapili Utaka aja bila pesa Agoro ni kako ni mbaranda nyori chika rapi nikit chongo ni paisha siling sa somje guk Lakin ni to minyo soko ni Status 74 ash namba ngapi kwa sani niyo Do get number one Number one Number one kwa sani niyo Do get number one Ameja kenyo rulogo yanda ni Yep kwa bata kwa sani niyo Nyaro kwa kako bitu joto kwa yengu Ngoma piyete tunasonga mbele Kenyo rulogo yanda ni
1: Imakini ge chumbik chagororon en kiagi gugi Kambuni tab ICAM Essentials Limited Kutinye chumbik ab ICAM Dairy League Chetore tituga chigige gugos chigo chechang Ago nyur mineral chiraru notin en burta ICAM Choto Chetore tigi agi guri en kasartane nyolu Ago nyur chametab kei ICAM Nyama Chigiba en kiagi chibaba nyeg Ago tore tigi agi gonyur kim na tiet nabago tir mian wagi cheterter Ago tes kilo ishege Asina chechang agoba chumbik ab ICAM Iep chita dujeta mesetab taj FM Omitinak Bruce Pay and tag FM to get up college in.
0: Aya, kasi niyo rono kage kerko nota duket number one jita naga ko mood ko sikchi ko nyor chige ko jita niki kure Sheila ko bata jita niki kure Kibrono pika ta ayeng ko nota kage ker gunya meje kiap chage kepe duket number angwani nota ke ko limite pota pota number 160,000 meje pota pota inyo kajipi ko ayeng status 74 ash ngoi tak 35 keger no ta kamu raisi ni tage boda boda ne ba imagine ni muji baise inyu ga ginda un ji aga tul nyo ne ko ki ga jin 700 bonus ki ko ni 700 ten automatic ko ti makini ke 700 i jutu yunguni yes ka kita suni je yes ko beti nyoru amune si ke ta bonus ko janga amu ki jenge bi ga yengi jage je ki ga jin boda boda ke lenge ta bonus ko janga ki jage si ko janga bi chuka nyor chige so status 74 ash number ga pe ko sene nyu number ngwan ko sene nyu oye makikas chi ata mutu mo je ga ga kuna ye we status 74 ash mami jango ta kenge na ga ko nyu mami jango ta kenge na ga ko nyu status 74 ash number 4 ngoro ji tarata hai
2: Live to sing music.
0: Dege chaka yang chaka ngit keger sinye ni kengalani kono 3 minutes kityo. Status 74 Asha.

inge nilikuwa ya juu weyota ke usio itino yani soko itike chito laka ako itpike weyo aje namna ngwana ke ngo nikipere kaf kafe nijami kose kele ne kaf kafe na kwa dry yani soko tuwakeji safari moja ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Kya hiku isala ni kya niko seke lene njua ingo ala ni kamesia Obo to ala ni kamesia atakane Kaya kaso kipsil jokete Kaso Ot kipsil jokete ngu niko lene nujiwe Kule kamo erito abju mnyoti ni Kule utane kukikuru mkasi Kingo to matai kwa mutai ni We ndareba We ndareba We mutai no teke nipakari iti no teke peace matem Kule chomite dani kabisa Kaitu wano, kaitu jip

0: Atinye kamang ne tali be pagasani nung wito ko lay mite sa itaman ne ba kas kalin jay subi ko logo yung abi mite ng nagin dagong ete touch FM ne ba kwa nende te zekel serem. Kore takay ng noto ne ba kay girinda mian wagi keter tere ko ka golumda serga liaro ruti kyo tokyo ba yaya te noto ne ba masoy si ang e boror. Ole noto kay ko takin kay girinda ay tamian wagi keter tere che ba to noto ne ba suga rug mugo lilda akemian da noto ne ba seriat. Aro ruti kyo tokyo aki mang anang kagin ngangu ang e sukuli tabara ng noto ne ba kay siye ang e ba kay ang minister noto ne ba tililinda ake UNESCO ko baro aro ruti kinyalu ko sube. Kundi se keter ter ko namge ake kinyishe kuaga. Kondrojin Vice Chancellor ne pasuguli tabarang noto ne bakaisie Professor Isaiah Wakindiki kumwa kole tetutio noto ko wendi kura kutareti inka jujuzet noto ne pamianuage kyoto ke che ma ki namdage aga kimitet kora noto ne batililinda ba poror eng emete.
1: We have been taking physical activity very seriously. As they say, work without play makes Jack a dull boy. And therefore, to create healthy minds, healthy accountants, healthy finance people, healthy data analysts, we need to engage them in physical activity.
0: Engel ko yung kala ko kanya ti kung uti ka jabara ganon yata mengi ka apko ko itabriri kanya che birbele ka location kable tunda ward engel sa ti ka bomet ka unti yaga ang kanyor la ko yata na mengi nne ka gisij yaiti yung kibete sabi taka wirta engel tapanda kanya no to ne gibi manecha ay kanya komasata gam Aging logo ng ete county noto na buwasing kisho ko mingi siya yung kaiwe siya at mingi kyo to kiba mwanso yung kanase ni Baildoret yung county na buwasing kisho ko subke aga nego gibe te sabi te ribinda tagenge yung ikemba utinaga yung karo ni Tabrani muat kele kuibo ki chi jota kyori yung kwa tinigo ribe inendeta go be te sabi te go ba ishe gari chingutu men koto maa ko jorbi gibi kita ko mwiso kabe ni toge kasarta ne ko kotestai ko porga ime tapkei Mengi ka po masata ko subka agri rulin na bagaliyat na ko kete sa ke baurian chi. Ole ka guwani jay gati kursi at ngap sa ke bagaliyat ko juk chino to keng chokki neta. Aukir ko le ka imoje ko gimi trip se tap galiyat enge kebe berata ka pa muanzo.
2: Usalama ya muanzo imeharibika. Tunaomba kwenye nyekevu, county commissioner, tusaidie. Tusaidie kabisa tumemalizwa na wakora. Katika mwanzo
3: yetu ya mwanzo kuondoa kweli insecurity kujuu kwa sababu hatuelewi kabisa ni wapi kasoro iko juu kila siku unasikia huyu aliibiwa nguo zangu nilikuwa nimeanika nje ziliibiwa
0: choto kusini ni huko logo ya gabime tekno kindo cha ba saita man ne ba paskalen saita man agenge au eksegora aga logo ya gala king no kindo gure na Ezekiel Serem te saib chita cha fm to get up kalenjin
4: John Kuga Lugo Yoga Bimit in Nogindo in Touch FM.
5: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok.
6: 107.5.5.
5: Baringo ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4.

0: Ago Giligi to go stone and 160,000 Kuwendi Kale Joshua Langat, Kayo Big Somogi Joshua Langati Again Gego Adankan Abore Ag and not again and Negurin Denis Kilele. 160,000 Ongi no legongu li jage tugul bagoto windi akchep kondane Kase ngagi wegu ya angi tugo stonini Agu ingi wiksi Iyo no toji basi jobri Amaji nega jage tugule Momo jay si larap terir go igiri josa Kase njita age tugule ni on Inu nugo free mode Agu no nugo open ni Kui di jita age tugule Amaji igase That bobi nonget anago 20 bobi jonget to go stand on him. Kuno nitogi netority name betun ebrine. Inur chige 3,000. Kasanji target tool. Iru eager legate ticket to say chang. Inur chige 3,000. Ogilogi take a bit more than 400 in iru. Ki goi ki chaga tool 3,000. Nonga nyur chige zero. Gotinke lege nyur chige ponas metium etil. Gotinke lege zero 1,000 metium etil tigiti number one. So, nitong the boss time. 274 aj tigiti number one. And tigiti number one. Ke go ningi to go stone in 3,000. Awo gile on big 400 jeta. Awo gile ni tokito gosto nini. Awo ndeti le sabari sekta man. Awo nyurjiga sabari sekta man. Kunye magiete. Denyo ruwa sabari se mut ko magiete. Sabari se glo ko magiete. Nitong nipo star. 274 aje. Til digiti number one gituke. Til digiti number one. Yono go free mode. Yango gile free mode ko jambi jigi jingi nyonga bileta ge Wegunina niga guli jilega betu Wegunina inota niga gezi zero gitu gosto nene Atote gitu pasa jofri gitu kumunona So ali jin jine miti nyona Mingi giri jisange Nitong nipo star 274 age Iyo nitoge free mode ino non tigiti number one Enore noto nene gene Yato nyonoto jipasa jofri Ag Brother Sete nyo getinu ak badai. Shalom Pastor Geoffrey ak brother.
1: Shalom, shalom arate.
2: Shalom, shalom tere.
0: Shalom brother.
2: Shalom, shalom tere.
0: Ibe ben mesia.
2: Eja, bai bebe tere.
0: Neso be?
2: Kapisan ne.
0: E garibu sana.
2: Ime gomye tere.
0: En mesia.
2: Ungoy.
0: Sete ke katke badai. Shalom Pastor Geoffrey.
1: Shalom, shalom arate.
0: Ime tin gomye?
1: En mesia.
0: E garibu sana. Sige te senta ati tu dieti.
1: Ungoy
0: barate. Noto gine gopo gomon u tiete.
1: Kungwe bwana tere.
0: Ke toret bigyoto je moi mujege.
1: Kungwe kapasa.
0: Yes.
1: Kungwe bwana tere. Nena kwa na faze. Atai wala kosto itu. Ulaono lmiche kwa itu kutiuna nire. Tiuna tai. Amo chole je gara pusana. Amo gara agito aute tutiete. Amo ale chitu li taga. Nepo bwana tere. Koti nyo koti etne kama nyolo bagache. Niki katen piga pulimbo. Mago ko sa baby yung mi ano pa nici degree pa logo ma chamingi chin au chama mara mami siya na ko siya ko ako mamu ko tingke utingke amo na isa kater ter ko gigimit last week sabato bago ito yata sabato ini oto na yata chich sa yung alalap picho oto na ko kira tu ga wati ta bota le ta jama na tere
0: igara ta chen ga ni na to me siam
1: ne na we ki gon gwei ta tu le gi ta che chen sa pe bi un ko ndo chen en manager ki u tu nga ni te ne la ke ne madam ga ne ki ager ko pesa is very aggressive
0: em
1: boy si ta ma yo le pongese
0: man
1: a pa le chi bara pongese

0: Alright, tika le ka sinye sae. Tika re busana basi yobri.
1: Angi bote missing. Tika somso tu buana terer. Angi nole mi tembi ke changi mune koi muti ke ter ter. Che mnyando stilianu te kwag. Abuate missing tu che taka ne mi limba show mo pi ke chang buana terer che kwagi re ke somi no terabisi ke. Akke chang buana terer che mi tene koi muti ke ter ter. Amma chau mo chau lenji yai ne mi ko mukto ne. Amu gamote na gule sarungo. O baba jinyali los sarum me baba jinyali los sarum o ya sa jinyali los haruno ya sa jinyali los ayani ole mami sarum eta ni sire ko mukto ina so ibendi ke so abo tinye ni ke makini ke toretet mara endu ku changa ke ma to ko lokwa toretet ab jinyali los mara ko to mi ai ot ke berta ota ke ngo gari gase ani ole ibendi ta ta ta ya de ku ingro li ko mukto ne te san onge bege sao komuto inde nyon elum ne ya gipsong to ngwenye baba ne toro ne gito ge ge ge tul sane to mbogi moy queen kwa kwanda ngo mukto ne sigi toro ne ogi lozu ngo mukto ne bom nyindo amune tarte ne negen amu nge tenga ge to te tu tya ne gita ya ne bogone tision kwa ngo le nye ne ge to no ne loime ko ba tech nye ne ge ngalale ne che nye ne goi boi che ne che amu ga ngalale ngale ke cha ngo tenga ge to agobo komunitet ab keitchi anan ketoret chemoimuchegei kakemwa ng'alek chechang' misiing ko en sirutik chetililen chekingalale kiboitinik chebo ta papa komuktoinenyon karimwa ile kaane netilil ako yanat en taing'ung koniton nebo kibwat ot chemotinye sigik kibwat lagok kibwat ot chemiten korkorosiek ak kibwat chemiondos kiptayandenyon komuktoinen neturu misiing ayani ole ng'alechu tul kakeng'alal kokakoskostoik akakoebit biik chechang eng kerwek tugul amun tugoni konyoru biik chechang kiburietab kolenjin laitoriandenyon asomin ole ng'alechu kakimwa ngotebi mulelwekab biik sikobit boroindo en sobonwekwak olebendi koyoen boisionichuto tugul akosula noto kiptayat amun kaimwa ile omwa akoyai kobiik chetun kirwokin en ng'otutiet nebo katiaknatet angen ole ng'alechuto kakemwa kochang chetomo okot keyai okisomin kiptayat nebo myeindo koyekakekas akinetkei ngotebi mulelwekyok niton sikenyoru kimnotet ak amwa nebo keyachuto kiptayat nenyon ngomi chi nekikinyalil ngomi chi nekechil papa komuktoinen nebo turunotet irirenge tul chekikoai lelutyet akinyochikat kiptayat ak kii nekakowalak raini itach en taing'ung akikoi biik tul kimnotet nebo kamuget nebo kayai boisionik cheu chuto karimwa kiptayat nenyon komuktoinenyon neturu mising aknole inyendet koi komuktoinen nekim rotyin biik ng'alechu mosibi nebo sobon sibetsek tugul yekibendoti en kuroni bo sista kokaimwa ile kinetkei ke chemiachen amu kemwa ile tuguk chemoche koiwok biik koche kokwek cheu choton karimwa ile kibwat tugul lok chemotinye sigik aknole chang lok chemotinye sigik chekakas okotetutyoni siriren kora ichek ile mamun inye nekemwa ile rire kwak ak somutik ak mulelwekwak koituitiu ara kiptayat nebo rirene sibwat ichek akechemia kiptayat papa komuktoinenyon mami age nekitiengei kobaten inyendet inyegen yen kasarta agetul yekinyoli kinyoli inye komuktoinet ara papa nesobe ne nekimuche kemwa nemoikuitosi ngoang makeng'ung isomut chekokisomin makutien kesochin chemiondos chemi sipitalisiek chetikendos okot en ngwonwek cheechen biik chok chebune koimutik cheterter chekakosom okosomutik chekakosirwe messages chekabir simoisiek chemaimuch okot kobir kiptayat ak kisungutu ng'weny amaimuch kosir akomiten korikwak ako yoni kiptayat en sahani olebendi kotoretokse ayoni olebendi yochini chemiachen amun kemwa ile kitatul osome akot en sahet twan olonyoru ayoni inakane komutot olebendi yochin nemie biik chok kiburietab kolenjin toret lagokuk itiach biik kerotis alak tugul sikotebi kotebe chametab kee akotoror en kiptayaninyon kosirirekwak kosisomutikwak kiptayat amun bo komonut mitunengung en sobetab lagokuk inye nekiyoe biik inye sikomi ngwonykuk kit neu ko en kimnotengung matibakach biikuk chemokyingei toretet mi chekoibet chamanikwak cherirtos nguni akobune uinwek cheechen sibwan laitoriat ak kisungutu ng'weny ak irutech akikaikai mi nganasok cheterter chekotinye rirek chechang baba chekoibet sobonwekab biik chechang ako mokyingei toretet nebunun inye baba komuktoinen neturur yochin nemie sikotorun akomwa kole kongoi ayoni kiptayat olewendi achemiach mi ci pensa vitalis che terza ci mo mu ci che ma acto le mo che torzo che terter così ga che da ya mo che un bere la muni go mu to ne nigit go sa che to sa mo ne ak sa ne ndo go tol mo ga ge sa ki lo sun ke ni go ba to ngwe ya ni le wendi ya mo ki lo su ga ni mu en ga ni ne tili le go sa be me sia ne la historia ni
0: yo amen amen amen all right go ngwe bas Geoffrey sign out to go so you in between your brain ago gosto ne zino to ne meeting yo ne Kibindiki chogi wangu noti nbe tuni Brian Alright, ya kinyo wangati tinga apu kwa nyo late ni lona Na tani kwa kwa simbe tuni Brian Niki chuko sengko Tasi kwa mwono ulika anu kwa utuwa nikilaka chenga ngalegra Ini libi studio Kwa utuwa noti nga kwa late Kituka aye and they meet ni lona Ama jikuna namba jongu tu pasi Jofri 0728 0728 111 or 169 All right, number of us, 0728 116 and 9 and 98 0728 116 9 and 98 Ali nagane ki tugosto natiga nyo ki tuge ago alijin eye ngile kibaiti nge chege ago gibuano ye chele bobo med pago lim Nairobi ango buano goro majibigin lo mite mwai teno tena bagari tena le ago samu ki tusabu tena tena mwe tega tuna tena mite nyo ki tugosto nene le gui tiki tupas Geoffrey ato kiwana mia kumi right in yona 200 1500 Gere gitu gile geo kini wangi boi toti joga en nota ge Agu berurin go mukto inde te Nitang nabo 0728 116 and 9 and 98 And between Brian, ain't not talking about 0728 116 998. At the Kiwana, yes, Union 500 1200 150. Yan, no good to go to any who get to it, Union. I'll tell you what, Tinian, what I'm dying out in Yena. Igir gora ki tuke gostan ni te at least to pati ki tuke dogo pasta ak brother in libi studio oi tu limbagi ne nyumbane ke support ni na ki je ki tuke gostan ni yes in not number 0728 116 998 agere tu jose ki ne ngun ko isu ko rogi tu ko mukto ande te Iyo kini wangu toke e basi jofri yo iyo kini basi jofri yo kini basi jofri Agire e Deborah e niyona Age ya gite 20 po pagine Iyo kiki tu nabari notre po basi jofri sigi beruri mami 0728 116 9 and 98 Ko beruri ngo mukto ende ta uka napte ngura ini anetake Ago belishe ungura go mukto ende te nika ge tuli kitu kosto ene nene Ata niki jeru gitu kuku ba kuku bunge turuna tete kama mukto ende te. Ana taka tamiambili tuwa miambili na 300 400 500 ata 1000. Imu kama soma na gani na tenu gitu kwenye ana. Lakini agiri jote miteni ana gitu kisa soma gitu kwenye.